ya swala, le ou ma si la. Ou alisien sa ko son bef pou wik se pa kwa la. Ou pa intef, sa man zanimo, ou pa si wali. Tan ki lou pa si wali.